5:05 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Oh, diba? Somehow eh, na-miss rin pala ng ibang aking tinig eh, no? Anyway, kasama niya po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet! Till the hour of 12 din po tayo magkakasama-sama. Sana walang iwanan. Hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Sa mga iniwan nga ni, okay lang yan. At least may pera ka, diba? Kasi yung iniwan kang wala kang pera. Sa kakatakot yun. Anyway, good morning, good morning, good morning! Sa lahat po naman tapsiyans natin, mga classmates natin, sa mga parents po, faculty and staff po ng Top System, to our President and CEO, Doc Michael Kilang, Ma'am Jo, and Doc Reynald, good morning! Good morning din po sa lahat ng mga katulad kong Alipin ng Salapi na patuloy na bumabangon sa hamon ng buhay at on the way na sa kanigil ng mga trabaho. Ay! Late ka na nga ni. Ano ba naman yan? 806 na kapatid o. Araw ng Webes, isang araw na lang eh, ano ka na, makakapag-inom ka na ng mahaba-haba. Diba? Today is Thursday nga ni mga kapatid. September 17 is our day today. Happy, happy birthday po sa lahat ng mga ka-birthday ko ngayong araw. Naway, mabuhay tayong lahat ng mahaba-haba pa. Diba? Stay pogi at stay healthy sa ating lahat. Diba? Sa mga di pa naman ang birthday ngayon, eh, darating din yan, diba? Panapanahon. Oras-oras, araw-araw.

morning as well sa lahat po ng mga nakikinig sa atin sa kanikil ng mga sasakyan at tahanan o sa kung saan-saan pa man yan. Si Sir Luby talaga niloloko pa ako. Good morning to Sir Luby! Second floor. Thank you, Sir Luby! Ayun, may mga, ang dami nating mga nakasama sa San Mateo kahapon. Sa Niño San Mateo, thank you for having me as your LSP, Learning Service Provider. Para sa inyong, ano bang tawag na doon? May nakalimutan. Public Speaking Seminar, kayo naman. Diba, thank you to Ma'am, ano nang name ni Madam? Nakalimutan ko naman na si Madam. Ala, asa na yung kanyang nagan? Ma'am Maricel Pagaling, ayun. Thank you, Ma'am Maricel Pagaling. Kila Engineer Morris. Ayan, thank you po for having me. Siyempre, thank you to Ma'am Joy Padayumay na for recommending me maging LSP ng Niya San Mateo. May very pretty, very gorgeous, very nonchalant na prof sa ISU at Chagwe. Hello, good morning, good morning, good morning sa mga nakikinig sa ating ngayon. Sa kanilang mga tahanan na nag-aalmusal sa mga sandaling ere. Sa mga nais na pong magpabati dyan, na pwede nyo pong ipadala sa ating text line 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Might wanna check me out as well on my official Facebook page. That's DJ Max. Do like, follow, and share my official Facebook page. Likewise, follow nyo na rin po ang official Facebook pages ng TAPS para maging updated at posted po ay sa mga announcement, activities, or kung ano-ano man ang mga dapat pa ninyong malaman. For your inquiries, reservations, ganyan. Check us out on our official Facebook pages kung saan po kayo mas affiliated or mas malapit. That's those are TAPS Santiago, TAPS Alicia, TAPS Stirling, TAPS Kawayan, TAPS Ilagan, TAPS Rojas, and TAPS Solano po. And by the way, tumatanggap na po ng early reservation ang TAPS Stirling Campus. Ha? Sabi ko kahapon sa misis ko nung on the way kami pa San Mateo, since doon kami dumaan sa may Alicia San Mateo Road. Pagbalik natin, mag-picture tayo sa Top Stirling tapos send natin kay Doc Mike ka. Na napasyal tayo. Ay kaso sa sakit ng ulo ko, nakalimutan kong dumaan dun sa may ano. Dumaan sa San Mateo, Alicia Road ng pabalik. Dumaan tuloy kami ng Ramon. Nung nandun na kami sa Mabini Circle, dun ko naalala. Naku, sabi ko, magpipicture nga pala tayo sa Top Stirling. So baka, ano eh, masita tayo ni DJ No Name. May picture-picture ka pa dyan, di ka na lang nag-duty. Anyway, good morning po sa lahat ng mga chismosa dyan sa mga kapitbahay nila. Good morning po sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon. Mga walang sawang umantabay sa ating programa at patuloy na nakikinig sa ating programa. Marami salamat po sa inyo. Nagpasalamat na agad para magpapaalam na. Maya-maya po natin i-establish ang ating question of the day. Sapagkat ay tayo ay ano pa lang, mag-ano pa, iinom muna ng tubig. Medyo masakit yung lalamunan. Biruin mo naman yung mula alas 8 hanggang alas 4 ng hapon na dire-diretso ka nagsasalita, nagpapa-seminar, di ba? Nagpapa-workshop ka pa. Sapagka rami-raming tao. Shoutout po natin yung mga ano, yung mga bida dun sa ano natin, sa seminar natin kahapon sa Niya San Mateo. Sila Sunset Daddy. Lumabas yung pagka-DJ ko dun eh kahapon. Yung nagkaroon ng mga nickname ng D-Oras yung mga tao dun. Diba? Yung Sunset Daddy, mga ganyan. Tapos meron kasi kami activity na isa doon during the seminar. It's called the IGT or the Idea Generating Technique. Na ang gagawin nila is bubunot sila ng topic nila. Then they have 45 seconds, at least 45 seconds to speak with regard to the topic na nabunot nila. They must consume the 45 seconds, or they can go beyond the 45 seconds but not under. Nang hindi gumagamit ng mga speech fillers gaya ng dapat dire-diretso lang.
Knowing na diniscuss naman natin yung flow ng public speaking. Introduce, if they want, they could give an example, break down the points into main points, sub points, mga ganyan, and then conclusion. Meron kasing isa doon na ano, kamukha pa naman ni si Mati. Na ang nabunot niya, love. So, I was expecting na ang lalim ng discussion niya about love. Sabi ba naman niya, love, nakikita natin to kung saan man tayo magpunta. Merong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I love Ramon, I love San Mateo, love. Sabi, nakita nga ni ang love. Well, mayroon pa yung mga senior citizens sa fair dun kahapon, di ba? Anyway, ano, nagulat din ako sa balita kahapon dun sa pagbanaw nga ng Quirino Governor na napakabata pa, Governor Dax Cua. Condolences po to the family of Dax Cua, Governor Dax Cua. Ayun. Moment of silence for Governor Dax Cua. Daming nangyari kahapon, ano? Oh, nakita rin kahapon na first time since nung dumating siya sa The Hague after na video conference. Former President Rodrigo Duterte. Tapos yung mga amicus curiae din ng Senado, yung apat. Diba sila Renato Puno, sila Azcuna, diba? Among the four, si Azcuna yung nagsabi na they must stick with the Constitution's mandate na they're two-thirds of the Senate. Talagang paninindigan niya yung 16 votes to convict. Anyway, magbabalik po ako para ma-establish natin ang ating question of the day. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Jonas Blue featuring Jack and Jack with a song called Rise, back-to-back with Shawn Mendes, If I Can't Have You. Retain the frequency, mga kapatid. Only here and still here at your solid tambayan hanggang tanghalian. This is 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

8:21 on the clock. Kapiling nyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! Anyway, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Kahit sa ulo nung nangaba ng good morning eh. Parang tumitibok-tibok ang aking sentido. Parang nagbabaramdam ba? Diba? Nakakatakot yun nga ni. Anyway, magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon. Isang mansulok ng mundo sa pampanig ng Pilipinas. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga sandaling ito, may nakikita akong mga nagpa-practice ngayon para sa kanilang seniors night sa harapan ko. Sabi ng isang estudyante rito, ang cute tignan pag nagdi-DJ ka, DJ Max, sabi. Pero kapag nasa labas kami at pinapanood ka, parang kang bag teacher. Shout out to Sir Robert. Belated happy birthday. Happy birthday, Sir Robert. Belated happy birthday, Sir Robert. Anyway, ito ang ating question of the day, mga kapatid. Especially sa may mga nais pa shout out dyan, diba? Eh, wala nga pala nga din text line na naman. Naiwan nga ni ng inyong lingkod. Ewan ko kung dun ko nga naiwan sa niya, kaya nga kumukontak ako dun kahapon. Baka dun ko naiwan. Hello po. No po, yes po, Tap Santiago po ito, Majo. Our question is, ano ang ayaw mong ugali ng kawork mo, mga kapatid? Again, ano ang ayaw mong ugali ng kawork mo, yun pala. Diba sa may mga hinanakit dyan sa mga katrabaho nila, oy! Especially sa may mga nanligaw tapos binasid ng kawork nila. Ay! Re-resign na yan. Bawal kasi ma-in love sa ka-work. Kayo naman. Pagtrabaho, trabaho lang. Hindi yung kung ano-ano pang pinaggagawa ninyo dyan sa buhay nyo. Be professional. Wow. Professional yarn. Professional naman liga. O yun pala yun. Ano? Again, ano ang ayaw mong ugali ng kawork mo? Kung may nais kang ipadalang kwento or karanasan or kasagutan sa ating katanungan, ipadala mo na muna yan sa aking FB page na DJ Max. Mababasa ko na yun, huwag kang mag-alala. Last time kasi ang daming natabunan na hindi ko mapansin na yung messages ng iba. Sorry po ha. Huwag kayong mag-alala, babawi natin yan. Pipilitin natin basahin ng mensahe mo ngayong araw na ito. Again, ano ang ayaw mong ugali ng co-work mo? Sabi dito ni April Raquepo. Ayan. Yung feeling tagapagmana, DJ. Grabe yung tagapagmana. Ay, yung kumakaastay, kumakautos, ganyan. Yung ba yun? Yung tagapagmana na iniisip ko. Meron kasi mga feeling tagapagmana na... Alam mo yun, yung makapag... Hayaan nyo na, nakalimutan ko na. Feeling tagapagmana ng kumpanya, ganyan eh. Bakit sa'yo to? Kung makasta ka, dahil mo pa yung anak ng may-ari ah. Diba yung mga ganunan eh. Medyo lumobo yung ulo, parang ano na. Alam mo eh. Natin masyadong i-describe, baka tamaan yung kakilala natin dyan, diba? Baka naman yung katrabaho mo, kinakalabit mo na, uy, pinakapatamaan ka ni DJ Max. Hindi ikaw yun! Natamaan ka kasi alam mo rin sa sarili mo. Papasabay ng food, ha? Bayaran na lang daw tapos nag-resign na lang. Wala pa rin pay. Sabi dito ni Kriaya. Kriaya? Ba't yan ang pangalan? Papasabay ng food, bayaran na lang daw tapos nag-resign na lang, wala pa ring pay. Parang dating yan, utang kalimutan eh, no? Hindi na binayaran nga ni. Nakaiba yung kawork na ganyan. Ayoko din yung nagpapasabay tapos sabi niya, wala kasi akong cash, i-Gcash ko na lang. Te, isang linggo na, ano ba nangyari sa Gcash mo? Na-block ka ba? Diba? May mga ganun. Papasabay ng food, mas mahal pa pala yung pagkain niya kaysa sa'yo, tapos ikaw na rin naman pala magbabayad. Ang ayaw kong ugali ng kawork ko, DJ, is yung sep-sep sa bossing namin. Sabi dito ni NewTech, wine. Sip-sip. Paano sip-sip po? Could you define yung ano, yung pagiging, may na-invite tayo, pasensya na. Joke lang, kung sino man po yung na-invite ko, hindi ko po sinasadya yun. May na-
na-invite tayo sa TikTok game. How do you, ano po ba? How do you know na sip-sip ang isang katrabaho? Baka kasi nami-misinterpret lang natin yung, ang tawag dito, yung pagtatrabaho ng maayos at pagre-report ng tama sa boss. Kasi may mali nga sa workplace. Na nami-misinterpret natin na akala natin sip-sip, di ba? But he's doing or she's doing her thing, di ba? He or his or her thing na, ayun, di ba? Pangalagaan din yung kumpanya. Sino kaaway mo, sir? Liigan natin. Wala akong kaaway, bagtit ko talaga. What's up, DJ? Good morning! Pagbati mula kay Kian. Kian! Birthday ko ngayon. Nasaan na yung ano, pa-black scoop mo dyan, Kian? Huh? Yung ano, sabi ni Bench, marami tayong ano, Bench. Marami tayong... Pwedeng sabihin. Diba? Pwede natin sabihin yung... Pass na yun, Ben. Saya mo na. Anyway, congrats, sir. Congrats for what, LJ? Sa pag-guest ko doon sa Nia? Seryoso nga, Kian. Birthday ko ngayon. Nasaan na nga yung pa-black scoop mo? Nakalimutan. Sabi ko sa kanya, birthday ko sa 17, libre mo pa-black scoop. Oo, sir, kamo. Happy birthday to you. Happy birthday to you, sabi dito ni LJ. Wala, di ko damay yung ganyan, LJ. Siguro mas mararamdaman ko yung presensya ng happy birthday mo kapag ano, kapag may padala ka. Dala ako dyan, Coke, tas Alfonso. Sige, pokpok ko sa'yo. Hindi nga ni umiinom ang inyong lingkod. Happy birthday, sir, sabi ni Kian. Hindi pwede yung ganyan, Kian. Dapat nagpapadala ka ng black soup. Hindi pwede yung pagpabukas yun. Kasi pagbukas yun, lumipas na, di ba? Ka-work na teamwork ang peg, pero kapag work na kami na lang daw bahala. Naku! Yan ang pangit. Yung tipong tulungan tayo, guys. Wala kayo, si Bading, nakipaglandian lang pala. Ano ba naman yan? Hindi naman pala ganyan ang trabaho. Di daw umiinom. Ano sabi dito niya na ni Ben? Happy birthday, sir. Thank you, Ben! Di daw umiinom, kape yung lagayan, pero alak yung nakalagay. Ay, hindi ako ganyan. Dati yun, dun sa Ford. Lage Mayagarad. Ano gusto mo, sir? Gusto ko yung ano. Ano ba yung paborito? May paborito kong ano nun eh, drinks dun sa ano, sa Blacks ko. Nakalimutan ko yung tawag. Yung bida-bida, sabi dito ni Emma. Yan din, ayaw din natin yung mga ganyan. Yung nagmamagaling na katrabaho. Nakakala mo, alam niya lahat. Isa ka pala ang polymath na tao. You know what's polymath? Yung polymath, yung magaling sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspeto. Not necessarily na jack of all trades ang tawag natin sa mga taong yung polymath, kasi as in, magaling sa lahat ng bagay. That's polymath. When we say yung magaling naman sa maraming lingway, that's polyglot, diba? Polymath naman kapag magaling sa lahat ng bagay o sa lahat ng aspeto, yung mga ganyan. No? Eh, hindi man siya polymath. Ni ano nga eh, di ba? Graduate sa University of Tralala. Mga ganyan. Never heard, di ba? Tapos, kung makapagmagaling, ala kayo. Mas magaling ba dun sa boss ninyo? Yan yung mga masarap saktan sa ano, tagiliran. Gusto niya new unit. Oh, gusto ko ng bagong sasakyan na ano. Pangalan na nito. LJ, bibigyan mo ba ako? Happy birthday, sir. More units to come and out. Hirap magbenta. Totoo ang hirap magbenta. Ngayon sa taas ba naman presyo ng petrolyo? Ayoko sa kawork ko yung kada kwento mo, meron din daw siyang ganto ganyan kahit sakit, just me. Yeah, alam mo yun, yung to relate lang, para maging relevant lang din siya sa usapan. Feeling ano ka, entitled sa lahat ng bagay. Bossy DJ, sabi dito ni Engineer Farhan. Engineer! Birthday ko ngayon, nasa na yung libre mo, Engineer? Farhan Nitrate ng The Three Idiots. Maraming ka-workmate na Jollibee, bida-bida ang saya. No? Totoo yan, marami talaga sila. Yung di nagbabayad ng utang, naku! Ayan na naman tayo sa utang-utang na yan. Yung mga ka-work natin na mga ganyan na dapat i-ano na lang. Paliban sa kinakat off sa buhay, dapat makat off ang life nila. Punta ako dyan mayang lunch, sir. Basta tell me, order mo. Ganda yan, Kian. Ganda yan. Nakalimutan ko talaga yung favorite drink ko dun sa Black Scoop.
Birthday mo lang, tumaas na naman ng diesel. Kasalanan mo to, Sam. Kahapon pa tumaas ang diesel. Lahat natagdad naman tayo ng comment dito sa ating comment section ngayon sa TikTok. Parang ang daming nakaka-relate ngayon. Ha? Try namin daan dyan mamaya, sir, sabi ni LJ. Thank you, LJ! Parang maingay na lahat ang wala namang... Ano daw? Happy birthday! Thank you, engineer! Parang maingay na lahat ang wala naman yung ganun ka-work. Wala namang... Ano? Ano daw? Ano yan? Ano yung oppa, CJ? May mga ka-workmate... Ano yan? May mga ka-workmate mo na akala mo tagapagmana ng kumpanya kung makapag-uto. Di ba yung pantay lang naman kayo? Hello, sabay tayong pumasok dito. Nakalimutan mo. Sa interview nga na mental block ka pa. Ingitera, sabi ito ni Rico Boy Madriaga. Ay, may nagsabi nga kanina yung pag nagkwento yan, akala mo meron din siya. Yung mga ingitera yung mga ganun eh. Yung ano, maging relevant lang. Parang dami na high blood dito sa ano natin, sa ating tawag dito. Daming high blood dito sa ating comment section. Ano sabi dito ni ano? Mapipilitan na naman mag-Innova, grabing parkingan diyan. Thank you, LJ. Anak ng CEO sa AI nga lang. Makaasta ka alam mo anak ng may-ari ng kumpanya eh. Anak lang naman pala ng Sterling do sa AI. Sterling family. Alam niyo yun yung viral sa ano sa social media, the Sterling family, pinakamayamang pamilya. May mga nagmamarunong pero di alam ang spelling ng attitude. Totoo. Grabe naman yun! Kinulang sa talino nga ni... Sir, ano FB mo? Send ko mo sa'yo menu. Wait lang, pa after ng Eric ko. Mahirap masabi on air yung FB page. FB name ko. Anyway, let's get back to the music, mga kapatid. I've got there a song from John Legend featuring Lou the Crazy with the song called Tonight. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio.

0: anak, kaya kita pinalo kasi mahal kita.
1: Ganun po ba, inay?
0: Lungkong batang to ah. Bakit mo ako sinuntok?
1: Kasi mahal din kita, inay.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Tops Radio 107.1.
1: Radio 844 on the clock. Kapiling niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Tops Radio. The realest radio on the planet, mga kapatid. Good morning! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Sa lahat po ng may mga ano dyan ngayon, mga hanash sa buhay, good morning po sa inyo dyan. Sa may mga hinanakit sa mga katrabaho nila, mabuhay kayo, di ba? Says here, Anin, sabi dito, from Kayong, late na nga, tas kung ano-ano pa pinakakalikot sabay chika na parang di mo sinalo workloads niya. Kabanas yung mga ganyan ni, eh. No, mga ano yan, mga walang utang ng loob, di ba? Sabi dito ni Ma'am Shai kanina, di ba yun, mga sumbungero daw, ayaw daw niya yung mga ganyan. Baka naman, kasi may ginawa kang mali, ma'am, kaya kasi numbong. Yung tagapagmana ng kumpanya, sabi ni Paolo De Leon. Yung makaasta, daig pa yung boss, eh, no? Makautos, huy, nakalimutan mo, magka-level tayo. Anong nagbigay sa'yo ng pahintulot na utusan na ko? E trabaho natin dalawa yan, di ba? Gaya ngayon, late ka, endorse ko, sabi niya. Ano daw, sabi ni Kai? Ikata na ang nindihan. Pumapapel lang, sabi ni Ma'am Shai. Ah, pumapapel. Anong pumapapel? Yung sip-sip for the promotion, gano'n, yun ba yan? Anyway, para po sa mga di nakakalam ko nung context ng ating pinag-uusapan, meron po tayong question of the day. Ang ating katanungan, ano ang ayaw mong ugali ng kawork mo? Yung akala mo, pamamanahan. Yung nagmamarunong pero newbie lang pala. Endorsement sa work, late yung kapalitan ng shift, sabi dito ni Kai. Tadyakan mo yung mga ganyan sa bewang, sa tagiliran. Yung ba yung mga ganyan na, hello, late ka na nga. Baka naman, pakigada pa naman ang tama ang iyong itungkulin. Hindi yung kung ano-ano pang pinagsasabi, pinaggagawa mo dyan. Pagod na ako. True, yung bawat kilos mo, ikaw yung binabantahan. Ay, naku, pangit yung ganyan, no? Kiyan, inad na kita. Yung masyadong entitled, kasi may title siya. I keep those messages coming. I'll read those when I get back. For the meantime, let's get back to the music. I've got their song from Pablo with a song called Liwanag sa Dilim. Back to back with Ben and Ben and SB19 with a song called Kapangyarihan. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Yung ayaw ko sa cover ko ay palaging Jollibee. Bida-bida. Bida-bida. Ang saya. Hindi siya kaya. Ang masarap anong. Parang sa loob sa liyo.

908 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Mali niyo pong naririnig ang aking tinig, mga kapatid. My name is DJ Max, right here, of course, 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet. Mga kapatid, good morning! Good morning, good morning po. Sana okay na yung ano natin, yung bato ng signal natin. Nagano po kasi kanina, parang nag-glitch yung ano. Biglang sabi rito, you don't have connection, sabi sa isang monitor natin. Parang biglang nawala ng internet, tas 2 seconds after, yun, bumalik agad. So sana di ganun naapektuhan yung ating other stations na kung saan naka-hook up tayo ngayon sa mga sandaling ito. Wala po akong ginagalaw, promise. Hindi nga po gaano marunong sa computer. Ayun, shoutout daw po pala natin yung mga nakikinig sa ating ngayon dyan sa Maynia, San Mateo. Good morning, good morning, good morning, good morning! Anyway, ang context ng ating pinag-uusapan, mga kapatid, ang ating question of the day para po sa mga nakatunin sa ating programa at sa mga sandaling ito yung nakikinig sa atin. Ano ang ayaw mong ugali ng kawork mo? Bakit yung mic nagalaw, ha? Naalala ko lang, kahapon kasi merong isang participant namin doon sa, ano, sa 107.1, sa Nia San Mateo. Eh, nung inintroduce kasi ako na, syempre, current affiliation ko is Taps Radio, di ba? 107.1 and 107.9. Sir, kayo po si DJ with names, ha? Bakit naman naging with name? Si DJ no name po, nilagyan mo naman na ng pangalan ka. No name nga ni ikaw. Ako po si DJ Max, sabi ko ba? Max, parang naririnig namin yun sa... Tapos binanggit yung kabilang radyo. Ah, dati po. I-shout out mo ako. Big shout out to Ma'am Angelica Malagayo, ang napaka-sexing PE teacher ng... ewan ko, nasan siya ngayon. Yung ayaw ko eh yung bida-bida, magaling sumipsip at feeling boss, nakatangtang shit. Eh pareho lang naman. Ay, pinagdadaanan to si Ma'am Malagayo. Wala naman, ano yun, parehas lang naman kayong empleyado, sabi dito ni Ma'am Malagayo. Sino ba yan? Fidel daw, sabi niya. Shout out din natin si Ma'am Malagayo. Shout out sa mga taga-Pasig. Big shout out po sa inyo, mga anak ng Pasig. Good morning, good morning, good morning sa mga nakikinig po sa atin sa mga sandaling ito. Ano ang ayaw mong ugali ng kawork mo? From Chokis Alvin, ang ayaw ko DJ ay yung tagapagmana plus tipong parang 1K ang reward kada sumbong. Ganon! Yan yung mga tinatawag nating walking CCTV, ganon. Mga naglalakad na tagapagmasid, tagapagbalita, di ba? Purong bias lang. Hoy, happy birthday! Mabuhay ka hanggang gusto mo. Thank you, Ma'am Malagayo. Maraming maraming salamat po sa mga nag-extend na kanilang mga birthday wishes sa inyong lingkod, Jam. Maraming maraming salamat po sa inyo. Pero ganun talaga pag tumatanda na, no, nating special kapag birthday mo na talaga. Mas may mga pinaghahanda ang bagay, ganyan, di ba? Birthday ko pala? Ilan taon na ba ako? Wait nga, compute ko. Ayaw ko sa mga Jollibee, bida-bida, sabi dito ni... Naku, huwag natin basahin ang pangalan mo. Mga ano tayo, madi-delicates tayo. Bida-bida. How do you consider na bida-bida ba ang isang empleyado? Like, hindi kaya feeling nyo bida-bida kasi masyadong nasasapawan ng galing niya, yung galing ninyo, di ba? Parang yung iba kasi parang kasalanan na maging magaling sa trabaho, di ba? Or yung iba, nagmamagaling naman, yun yung mahirap naman, di ba? Same, sabi ni Ma'am Malagayo. Ganun talaga pag tumatanda na, no, hindi na napra-prioritize yung birthday. Pa-shoutout po kay Brian Malabang. Birthday po niya ngayon. Uy, may ka-birthday tayo. Happy, happy birthday, Brian Malabanan. More birthdays to come and I wish the wish you wish. Stay pogi katulad ko. Masyado naman tayong buhat bangko doon. Ano? Hindi naman natin isim pogi si Mr. M. Feeling boss, sabi ni Licodini. Eh, siya nga mapropromote.
Ako nga, birthday ko sa Saturday, magpapapractice ng choir. Sa ako nga, birthday ko nga ngayon, ano eh, gagawa ng exam. Yung feeling ipapamana sa kanya, yung kumpanya, yung kung makasip-sip sa boss. Yung dahil pa yung anak kaya, no? Yung akala mo eh, nabigyan siya ng ano, ambon ng kapangyarihan. Ambon ng kapangyarihan nga ni. Ayoko sa mga enabler ng kabit, sabi dito ni, ako natin i-ano, tawag dito, natin mention yung pangalan. Enabler ng mga, totoo, di ba? Yung mga supportive sa mga ganyang bagay, very dirty. Diba? Bagay kayo ni ganito, alam, tas sisiraan pa yung partner mo, gabi yun. Mga enabler, di ba? Sip, sip! Kulang na lang straw at tubig, sabi ni Engineer Izone. Hindi na lamok ano. Sa, noon kasi ang sip-sip sa ano, sa mga empleyado doon, mga lamok daw ang tawag. Okay, sumobra kasi ang pag-sip-sip. Ngayon, straw na sila. Level up, yarn! Bangon sa kama. Sabi ko nga, dito ka na makakakita sa Pilipinas ng ano, ng patalastas ng isang energy drink na uminom tapos tumambay lang. Nag-level up lang yung katamaran niya. Ganun yun eh. Yeah! Laban na lang tayo ng gagamba, sabi ni Michael. Hindi nga ako marunong sa mga ganyan. Ano ba yung, ano ba yan? Pagbati mula kay Sir Joselito Carion Borja, which says here, magandang umaga po ng Webes DJ Max. Babati po sa mag-ina ko, Judy Ann Borja at Jaylene Borja, Nanay Arsenia Borja, Carion Borja. Maraming salamat po mula kay Joselito Borja ng Mabini, Santiago City. Good morning, Sir Joselito Carion Borja. Good morning at sa iyong nanay at iyong may bahay. Yung may anak at asawa, alam nila pero supportive sa kabitan. Grabe naman yan! Ay, pinupush ka pa sa iba kasi meron para may mabuong lab team doon. Para sa inyo yan, very classroom setup, very high school, di ba? Tayo sa professional area. Shout out Aldrin Zabad! Big shout out to Prosecutor De La Rosa na nakikinig sa atin ngayon. Good morning, madam. Na hindi ko, pasensya na po, madam. Prosecutor, hindi po ako nakapunta sa Hotel Sofia last time, di ba? Kasi inimbitahan niya ako, tapos sabi niya, let's talk naman, tagal na natin hindi nag-uusap. Naku, ipapressure na naman ako neto. Ituloy mo na yung law school. Wala pang pera, madam. May mga priority pang dapat bigyang ano, pondo. Grabe ba yung pondo eh? Anyway, patuloy lamang pong pangungulit ninyo at pagpapadala ng mga mensahe sa ating official Facebook page. Aking FB page pala. That's DJ Max. Big shout out to nakalimutan ka na naman yung pangalan kasi nung mamaya double check natin yung head dong Nia San Mateo. Good morning sa mga nakikinig po sa atin ngayon dyan sa may cordon, Isabella. Good morning! Uy, ano nga yun? Hindi, wag na yan. Hindi pala natin pati mention yun. Basta good morning dyan sa mga estudyante dyan na nakikinig sa atin ngayon, no? Dami nagpra-practice ngayon dito ng ano, ng ang tawag na ito. Ah, para sa seniors night daw pala. Again, ano ang ayaw mo ugali ng kawork mo? Sabi dito ni Sir Reg Buboy, yung tipong gagawa lang ng trabaho pag nandyan ang big boss, yan yung mga pakitang tao. Mga ayoko sabihin plastic. Kasi masahol. So, ang tawag natin sa kanila mga goma. Mas maitim yun, mas mabaho yun, di ba? Mga goma yan, mga maitim ang budhi kapag nasunog, di ba? Sabi naman dito ni Paolo, manukdok, sobrang healthy ng katrabaho ko eh, panay ang cardio, palakad-lakad lang. Nung nandun pa ako sa kabilang kumpanya doon, ang tawag namin sa mga katrabaho namin na ganyan, mga Philippine looper. Mga lakad ng lakad, ang bilis ng lakad, tapos may daladalang mga papel, wala naman palang ginagawa, di ba? Mga akala mo eh, busy, di ba? Busy-busyhan lang pala. Masabi lang na, ay, naku, busy ito, madami ginagawa. Ang laki ng ambag, parang... Ano ba yan? Ako'y nalulungkot na.
Panay-note ng FB TikTok, mga promo sa Shopee, sabi ni Ruth Jerusalem. Ito yung mga mahilig gumastos na katrabaho mo at sabay utang sa'yo kapag wala ng pera eh. Ano ginagawa mo, boss? Ano po? Nagmamasa ng tinapay. Sabi dito ni... Hindi natin pwedeng i-mention ang pangalang Ian. Yung mahilig humingi ng pagkain, DJ. Yung akala mo kabali siya sa budget ko, pagkain niya rin. Sabi dito ni Saronoy. Nagulat ako na ako. Ala, madam, wala. Birthday ko po ngayon. Ala, thank you po, Miss Janina. Miss, anong pangalan ni Ma'am Brina? Ma'am Jessa, thank you po. Ala, kayo. Thank you, ma'am. Thank you po. Nagulat ako sa dalawa. Halos natakihin ako sa puso eh. Ano ba? Yeah, sila Miss Jess, sila Miss Janine. Thank you po. Alam niyo yung mga ganitong kind gesture, ito yung ano, yung very genuine na nakakaiyak, di ba? Ilan lang din kasi yung ano talaga na nakakaalala ng birthday ko, kumbaga. Di ba? Maraming maraming salamat po sa Taps family, di ba? For having me here. Ay, dumaan na ba sila, Miss Jess? Ma'am, thank you po! Madam, dumaan na ba kayo? hindi ko na napansin kung nasaan na sila, banda. Thank you, ma'am. Naiiyak nga niya ang inyong lingkod. Ano ba naman yan? May shout out to Deal. Hindi na natin pwede ituloy yung pangalan mo, kapatid. Pasensya ka na. Anyway, keep those messages coming. Patuloy ang pangulit ninyo, mga kapatid. Right here, of course, at your solid tambayan hanggang tanghalian. And this is 107.1 and 107.9 Taps Radio, the realest radio on the planet. I've got your song from Westlife with a song called My Love. Back-to-back with Michael Learns to Rock's Sleeping Child. Retain the frequency. Enjoy the music. Yeah, enjoy the songs, mga kapatid. Music, kapatid, yun yung tinatawag natin dun eh. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, a real radio.

0: Ariel, bakit ka umiiyak?
1: Ate, sabi kasi ng doktor, tatanggalin ako ng bootleg.
0: Yun lang pala eh. Ba't ka umiiyak?
1: Ate, buti kong one leg lang. Kung bootleg, wala na akong legs. Bastilan!
0: yun lang!
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

o'clock in the morning until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Tapsa Radio, Real Radio. Good morning. Kapiling niyo pa rin po DJ Max right here, of course, at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio! Oo pala, research. Yes, Nyani LJ. Diba? Hindi ako nagpa-exam. Nagpa-final defense ako sa inyo yun dyan sa Divisoria High School. Nakalimutan mo! Tanda na kasi! Again, para po sa mga kakatune in pa lamang po sa ating programa na nakalimutan yung context ng ating pinag-uusapan. Ang ating question of the day, mga kapatid, ano ang ayaw mong ugali ng co-work mo? Again, ano ang ayaw mong ugali ng co-work mo? Pa-shoutout po kay retired SPO4 Conde. A big shoutout, retired SPO4 Conde. Saan ano po kayo? Saan station po kayo huling na-assign? Baka nakasalamuhan niyo po ang aking father. Retired Bawa. Retired Bawa lang. Huwag ko na sabihin kung ano yung position niya. Baka sabihin bragging na naman. Basta ang tawag sa kanya mga tao, hepe. Anyway, magandang umaga po sa inyong lahat. Sabi dito kasi ni Malu Valera Contreras, yung puro dahilan, DJ, walang paraan. As the saying goes nga, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Diba? Yung kapag inutusan mo, ay sir, wait lang ha, kasi may gagawin lang po ako ng ganito, ganyan, kung ano, nung panaggagawa niya. Wala naman talaga! Puro dahilan ka na, puro ka-alibay, ang sarap mong tanggalin, diba? To work, Danny Kaname, tulog, ano yun? Tulog-tulog sa inuman, sabi. Magkano po yung pangalan ninyo, Pansit Canton. Para noodles naman po yung pangalan ninyo. Wala po ba kayo mas matinong-tinong pangalan dyan? Yung walang ginagawa kundi magkape at kumuha ng pagkain sa pantry, DJ. Sabi dito ni Chito Crisaldo. Meron ganyan nun eh, doon sa natin kong pinag-tatrabahuan. Yung mga ka-work akong panay, kuha na nga nun, ng mga stocks sa pantry. Yung tipo kaka-ano lang, kaka-grocery lang nung ano namin, nung admin. A week after, ubos agad! Yung abasto naming pang isang buwan, naging pang 1 week lang. Galit na galit eh. Naging mahigpit. Isang biskwit lang. Pati sa pagkakape, may oras eh, no? Pa-shoutout po sa teacher namin. Happy birthday sa kanya kay Sir Fidel. Happy birthday, Sir Fidelson Bawa. Ayan. Naway mabuhay ka hanggat gusto mo. Sabi daw nila, ano daw, maganda daw boses mo. Happy birthday, kapatid na Fidelson Bawa. Alam ko, ano na siya, siya ay 19 years old, di ba? Pa-shoutout po kami dito sa barangay, Alingigan, tama po ba? Alingigan. Ano, tama na? Ang hirap po na. Alingigan Second, DJ, salamat. San po yan? Ilagan po ba yan? Ayokong sabihin, pero gusto kong i-mention si Mark. Masyadong bida-bida sa trabaho namin. May mga ganyan. Ba't puro bida-bida? How do you define yung bida-bida na katrabaho? Like, paano sila naging bida-bida? In what sense kaya, mga kapatid? Meron ba yung iba na parang 2 weeks, 3 weeks pa lang sa trabaho gusto nang mag-resign? Ayun, naging 8 years na sila. Di pa rin nagre-resign. Yung kada may problema na lang yung magre-resign na ako. Puro ganun na lang. Parang akala, ginagawang panakot, pang-blackmail sa kumpanya yung ganun. Diba? Ayoko din yung mga, ano, mga katrabaho na CCTV. Mga walking CCTV. Kada galaw mo, kada kibot galaw mo, ganyan. Report kay boss, ganyan. Diba pwede mag-compromise muna tayo na magkakasama tayo dito, diba? Pag-usapan muna natin kung what went wrong, ganyan. Diba? Feedbacking tayo sa mga actions natin. Nang alam natin kung ano yung tatama natin. Huwag na natin hayaan si boss na mag-micromanage pa. Malaki na nga ang problema niya. Dadagdagan mo pa. Opo, DJ, ilagan po. Oo, ilagan. Okay. Hello po sa inyo dyan. DJ Max, kasabi mo nga sa Pandayan ang lakas radyo nila. Ay, ganun. Hello po
sa mga nandiyan po sa may Pandayan Bookshop. Kabalikat sa pag-aral. Diyan po sa may Alicia Isabella. Good morning, good morning, good morning, good morning. Pagbati mula kay Sir Jonathan Alonzo. Lakas daw ng radyo nila dyan eh. Hello po sa mga nakikinig sa atin ngayon. Paano po pag wala akong ka-work? Kasi tambay po ako. Ibig sabihin, isa kang... Ano, ang tawag dito? Isa kang pabigat sa lipunan. Tambay nga ni, di ba? Pag ginawa self-employed po, sa totoo lang, wala namang negosyo, di ba? Ano lang, ang tawag dito, talagang tambay lang. May mga iba naman ang tambay, mga ang tawag dito. Basta, at least may mga venture sila sa buhay. Kapag naman yung tambay lang, paalamunin pa, di ba? Anong sinasabi mo, Nagi? Nag hindi ko maintindihan ang thought process mo, baluktot ba ang utak mo? Ganyan ba ang very organized, sabi niya? Organized in what sense? Anyway, good morning, good morning, good morning sa mga nakatunin pa rin po sa atin sa mga sandaling ito, sa mga sasakyan nila na on the way sa kung saan saan man. Ngayon sa mga sandaling ito, magandang umaga po sa inyo lahat. Alam kong walang dapat sisihin na ako'y nandito at nandiyan. Mas ayaw ko yung guard namin, sabi dito ni Edri Torre. Bakit naman? At nadamay siya, parang layo niya sa context, di ba? Parang ikaw na yung may ano dito. Ikaw na yung at fault dito, di ba? Parang ikaw na may attitude problem. Ayoko yung pinag-uusapan ng personal na buhay, sabi dito ni Shayla Manrique. Meron kasi, dapat kasi tayong mga empleyado, we should know how to segregate our professional life and our personal life. Ang pangit din nung ano eh, no, may narinig ako sa TikTok, although sa Amerika to, sabi ano ba yun? In this company, we are family. No, we're not. We're colleagues, we're not family, diba? We exist to work. We don't exist to love each other, diba? Yung mga ganun eh. Good morning, DJ Max, what's up? Good morning, Brilliant. Sir, one match lang ako sa Valo din. Okay, Kian. Good morning, DJ. Pa-shout out po listening from Taps Ilagan Campus. Ay, nakinig sa atin yung mga tapsiyan natin, yung mga classmates natin sa Taps Ilagan Campus. A big shout out to John. Hello po, good morning, good morning sa lahat mga tapsiyans natin, mga classmates natin dyan sa Taps Ilagan, Taps Rojas, Taps Kawayan, Taps Alicia, Taps Sterling, and Taps Solano. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ayoko, DJ, yung katrabaho na late naman pumasok sa trabaho, sabay kwento pa ng personal na buhay, like parang wala ka ng ibang ginawa kundi mag-rant lang dito sa trabaho. Totoo yan. Mga ano yan eh, mga... Anong tawag dito? Extension ng MMK, gano'n. Hi sir, happy birthday. Pagbati mo lang kay Shello. Thank you, thank you. Kabirthday ko pala si Fidel. Yung nagpapalibre kumain na parehas mga kayong sumasahod, like, totoo. Pantay naman kayo ng sahod. Bakit? May pinatago ba siyang pera? Ginawa ka ba niyang bangko para ilibre mo siya ng pagkain, di ba? Hindi ka parang mag-manage ng pera? Kaya ganyan. Happy birthday, DJ Max. Thank you, Brilliant. DJ, birthday mo pala. Hindi po. Guni-guni ko lang to. Lilipas din to kaya hindi ko na sinashalabay. Aral to DJ Echo. Good morning, DJ Echo. Namimiss na kita. Dapat eh, mag-duty ka na rin dito ng Friday. Diba, diba? Baka naman may kahalili, diba? Kulit ng mga estudyante sa labas. Iyo, katok ng katok. Katukin ko kayo dyan. Ayoko, DJ, yung katrabaho napakasipag. Hindi lang sa trabaho, kundi pati sa personal lang. Napakasipag humanap ng chika, napakasipag magsumbong kay boss, napakasipag sumipsip. Ay pinagdadaanan kaya ata kapatid na Arnold Young. Yung sobrang boss si DJ Daig pang may-ari, sabi naman dito ni Richard Sinense. May mga ano tayo talaga, mayroon tayong mga katrabaho na feeling the appointed one, di ba?
disappointed one. Pastor Apollo Kiboloy yan. Yung mga ano, mga feeling, ang tawag dito, binigyan ng extra power ng big boss ninyo na mandohan kayo. Like, hindi naman talaga sa totoong buhay, di ba? Anyway, keep those messages coming, mga kapatid. I'll read those when I get back with you guys. For the meantime, enjoy the songs. I've got your song from New Radicals with a song called Someday We'll Know. Back-to-back with 5-4 Fighting Supermine. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

10:12 in the morning. Kapiling nyo pa rin po DJ Max right here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Gorillaz Radio on the planet, mga kapatid. And let's give it up for me. Yours truly, of course. Kasama nyo pa rin po DJ Max. Till the hour of 12 noon po tayo magkakasama-sama. Muling apat na oras ang inyong buhay, ang ating gagambalain, di ba? Kasama dyan ating question of the day na ano ang ayaw mong ugali ng kawork mo? And I must say, and I must correct myself as well, di ba? Since I had a improper word na nagamit kanina during the last part of my ad-lib, ano? Siyempre, I stand corrected. Was supposed to be the appointed one, di ba? Yung mga yung akala mong binigyan ng karapatan ng boss na yung nagkaroon ng extra power, the appointed one. It should be appointed. Nasabi ko kasi kanina, anointed. Pasensya na po, ha? And for the correction, thank you for DJ No Name for tawag dito. Yun. For the correction. I stand corrected, sabi ko nga. Anointed yung tamang term sa mga pinagpala na mukhang tagapagmana. Pinagpala na mukhang tagapagmana nga ni. Bigyan naman pala ng extra na pagpapala yung mga katrabaho mong kung makapagano'y kala mo yun. Binigyan ng extra power ng iyong big boss, di ba? Grabiness, sabi nga ni isang natin, ng isang viewer natin. Umastang CEO or tagapagmana, sabi pa dito ni Jeff Kataytay. Yung competitive DJ ayaw pasapaw, sabi dito ni Jelly Domingo. Oh, yan yung isa sa pinaka nakakabuisit na katrabaho sa totoo lang. Kung hindi ka naman na competitive, hindi ka naman nakikipag-compete dun sa katrabaho mo since you have the same aim, the same goal dun sa company, and that is to further uplift the vision and mission of the company, di ba? Alagay nga yan dyan sa resume mo nung interview ka rin, di ba? What is your goal, di ba, sa company na yun? Uplift the mission and vision of the company. Para makapag-ambag din naman dito, di ba? Mapaunlad, ganyan, and so on and so forth, di ba? Ako ko nakikinig sa atin ngayon si paring Arvin Obra dyan sa Ford Mars. Ford Mars? So baka nagro-road test at nakikinig sa atin ngayon or nakatambay sa isang sasakyan ngayon sa mga sandaling ito. So, meron yung mga going back, di ba? Yung mga katrabaho na alam mo yung walang bitaw, walang buga, pero ipilit pa rin nila. Ikaw, natural sa'yo yung galing na ganun, di ba? Ay, okay, si Sir Marnel, okay. Copy, sir. Noted po. Julie, noted, Sir Marnel. Ayun nga, going back again, bakit dun sa FB page ko nagpadala ng message, Arvin? Hindi dun sa personal na account. Natawa-tawa lang yarn. Kamusta? Bili mo na itong iPhone 60 Pro Max ko. Diba, yung natural sa'yo, yung talino, natural sa'yo, yung galing, and you're doing just right kung ano yung binigay na trabaho sa'yo, your job description, diba? You're not exceeding from what was given to you. Pero bakit sa mata ng iba mong katrabaho, bakit parang nasasapawan sila, diba? Sila ang may mali pag ganun. Silang nag-overthink tong situation, di ba? Hindi ka naman competitive. Sadyang ginagawa mo lang yung trabaho mo ng effective and efficient, di ba? Sila kasi tumana turingan na tagal na sa trabaho, pero ganun pa rin, di ba? Kaya feeling lang nasasapawan sila, sadyang hindi lang nila ginagawa yung best nila sa work nila. Ang ayokong katrabaho, DJ, yung ang haba ng break time kahit isang oras lang naman talaga. Grabe naman yan! Yan yung mga oportunistang katrabaho naman. Tapos meron pa yung iba na babagalan maglakad, ganyan, di ba?
Ay, paalam muna tayo. Anyway, ano po muna tayo? Music po muna tayo, mga kapatid. Sorry po, Sir Marnel. Kala ko kasi makakat lang ako. Ayan. I've got here a song from White Lies with a song called First Love Never Dies. Back-to-back with Nick Suze, I'll Never Go. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

10:25 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Kasama niyo pa rin po, of course, DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio, mga kapatid. Yeah, nanonood sa atin si Never Grow Old. Never Grow Old, yarn. Tingin po 2000. Birthday ko po ngayon. Sabi dito ni Host Edward, ayaw ko yung may kaugali ako sa work. Like, ano ayaw mo ugali mo ba, Host Edward? Ano ayaw mo ano? Bigyan ng piso. Bigyan ng piso yan. Nagtipid na pala si Never Grow Old. Ayaw ko yung crush ako ng katrabaho ko, sabi dito ni Ulysses Mercado. Napaka-pogi mo naman. Nang lalaking katrabaho ko. Nako! Hey, yun lang. Ano daw, naubos dahil sa kodigo, never grow old driver seat. Ha? Ang lakas mag-break time. Parang lagi-lagi na lang break time eh, no? Big shoutout to Sir Marjun, ayan. Ang pambansang bodybuilder ng Top Santiago. Kain ng kain, DJ. Nakakabuisit yung mga ganyang katrabaho. Totoo, yung tipong utos sa... Wait lang, kabuisin ko na itong kinakain ko. Like, hello, work time! Pa-shoutout po kay April Carbonell. Birthday niya po today. Big shoutout, April Carbonell. Happy, happy birthday, kapatid. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Naway pagpalaan ka ng Panginoon may kapan. At sana mabuhay ka pa ng mahaba, di ba? Yo, what's up? Sir from Kian. Good morning, Kian! Nasaan ka na? Wala na, wala na. Tagal naman nag-iyan. Parang di ka na darating yarn, di ba? Dami nagpra-practice na ano, you know, mga tapsiyan natin for the seniors night. Ganito talaga mag-prepare ang mga tapsiyan. Ano. Talagang pang malakasan na. Malapit na sa circle na, sir. Sa circle ka pala. Ikot-ikot yan. 7 times iikot yan dyan. Ang pangit ng co-work DJ na walang sariling diskarte. Yung lahat na lang tatanungin. Totoo. Like, hello, can't you explore? Diba? Hindi porket baguhan, especially sa mga baguhan, diba? Hindi porket baguhan kayo, constant permit nyo na yung ano, yung laging paturo. Siguro ako na yung 2 to 3 days na naturuan kayo ng, ano, ng tutukan. Explore mo naman na, diba? Pero naman yung mga katrabaho mo, naturuan mo na isang buwan, ganyan. Tanong pa rin ng ano ba yan? Hindi ko naman sinasabi masamang magtanong para hindi ka magkamali. Para hindi ka magkamali. Ayun, di ba? What I mean is, wala kang sariling diskarte. Para naman masabing talagang you're doing your best to familiarize the work. Di ba may mga ganun? Sip-sipat right door, sabi dito ni Richie Mahilom. Totoo, ang pangit nung ano, nung sip-sip nakatrabaho at saka tridor nakatrabaho. That's the biggest ano, betrayal, di ba? Yung pagta-tridor sa'yo na, ano, ng katrabaho mo mismo. Di ba biggest? One of the biggest betrayal. Lalo't eh, syempre, meron tayong mga katrabaho na ituring natin kaibigan. Yung tipong, alam mo, all goods yung samahan ninyo, biglang nilaglag ka. Patay ka dyan, kapatid. Ayan, yung dalawa, napunta sa motek, buti nga. Akala nyo, ha? Yung alam ng diet ka, magdadala pa talaga ng food at to share na masarap. Miss you guys. But parang ayaw mo yun? Sa amin nga, gustong-gusto namin yun. Ayaw mo yun? Hindi ka na kailangan gumastos pa sa pagkain. Ikaw tong... Salamat ka nga, pinapalamon ka. Credit grabber, yung sa'yo galing isang idea pero pagdating sa meeting o presentation, naging siya, siya originator ng idea na. Totoo, di ba? Mga credit grabber, yung ikaw yung nag-suggest, ikaw yung nag-plan, ikaw rin nag-execute, tapos ganun, sa'yo? Sa'yo ang credit, te. Like, ang perfect mo, parang ikaw lang talaga buong-buo. Dito na si Kian, mga kapatid. Pwede ka nang pumasok, kapatid. Happy birthday! Thank you, Angge! Thank you for extending your birthday greeting. Ako, dito na talaga ang ating Black Scoop, mga kapatid. Maraming salamat po, Ma'am Hernandez, for the Black Scoop at sa iyong anak na ginawa mong delivery rider today.
May nanonood pa ng ating TikTok live sa mga sandaling ito, katabi ko na nga ni... Di pa nagla-like doon for 41 pa. Ano ba naman yan? Redundant. Ayan naman, good morning po sa lahat ng nakikinig sa atin at nanonood sa atin ngayon sa mga sandaling ito. To Madam Tonyang, to host Edward, si Never Grow Old na sa live kanina. Never Grow Old na copycat version. Hindi pa dito itong mga to. For practice yarn? Practice? Masama na tingin. Yeah, ilak mo muna yung giyan hanggat ano, mahirap na babigla na lang may magano, may gay crush. Ay, okay, akala ko iba yung anyway, ano ang ayaw ninyong ugali ng co-work mo? Yan ang ating pag-uusapan, mga kapatid, sa loob ng nalalabing oras natin, and we're about to end itong segment na to, itong The Greatest Love Song. Hanggang alas 11 lang po itong ating programa wherein I was able to play you guys your favorite love songs. Although may isa pang ad-lib tayo, and still a lot of songs to play for this particular segment. Sabi dito ni Alan Liu, pinapahaba yung trabaho yung pwedeng gawin na 20 minutes, umabot ng isang araw. Totoo. Para ano, para hindi lang matambakan ganyan. Yan yung mga tamad, yan yung mga tawag dito. Nakalimutan ko yung term namin dyan. Basta may term kami dyan. Invite Kiana to join as a guest. No. Anyway, give those messages coming. Patuloy lamang pang pangulit ninyo on air. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Joshua Carison. Parang iba yung apelyedo dito. The song called Beautiful in My Eyes. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Taps Radio.
1: Feel the love.
2: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Taps Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Taps Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Taps Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Taps Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Taps Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Taps Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Taps Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Taps Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
3: Sir, sa Taps pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
4: Oo, pati anak ni Attorney sa Taps din.
3: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
5: Aba, edi sikat na sikat mga anak ni doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
4: Hindi pare. Sa Taps, pantay-pantay yung pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
6: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
4: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can. Because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
5: Sabagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
7: Hi there! In case you've missed this information, TAPS was awarded by the Departments of Education Regional Office 2 as the best performing private secondary school in the whole Region 2. This is truly amazing! Congratulations, TAPS! You are the best!

0: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakaka-istorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
1: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
0: Ano? Ganon ba? Kahapon ba?
1: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
0: Yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

10:44 on the clock, mga kapatid. Kapitin nyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio! Yeah, the realest radio on the planet. Your solid tambayan hanggang tanghalian. Ito ba yung ano, yung acoustic? Acoustic foam, that's what you call the acoustic foams. Yan yung mga sound reduction material. Is he acoustic? Something weird? Nah. Okay. Ano, nananatili ang ating katanungan na anong gagawin mo or anong ayaw mong ugali ng kawork mo? Yan po ang ating katanungan. Not your classmate, diba? By the way, let's make a shout out for Catherine Pearly Ambot na dinadapuan daw ng issue ngayon. Yung sinasabi ko sa'yo, kapatid, nakita kasi ang Illuminati dyan sa pusod mo. Diba? Ayaw din na sabihin yung issue, shout out natin siya sa mga magulang po na itong batang ere. Eh, tila bagay, may problema pinagdadaanan ng inyong anak. Kailangan po yata ng guidance. Sabi rito, Epal, yung... Wait lang. May sumabit po doon sa akin lalamunan. Ayaw na sabihin ko ano. Epal, yung pag nandiyan si boss, tsaka lang gumagalaw. Nako. Parang yung mga estudyante lang din na plastic na siya ka lang kunyari nagsisipag-sipagan kapag merong teacher na nakaharap, di ba? Irresponsable DJ yung inuuna ang menial task kaysa sa mas importante at urgent. Yeah, may mga ganyang kawork noon na ano na akala mo napaka-big deal ng ginagawa niya or napaka-laki ng ambag ng ginagawa niya. Nagpunas lang naman ng lababo. Like, wait lang, priority ko muna ito. Punasan ko lang yung lababo. Ang sarap eh, sidekick niyan. Bandang leeg, di ba? Para diretso tulog na. Takot magdesisyon. But, ayaw niyo yung ganun. Ayaw niyo yung ganun ka-work. Takot magdesisyon at laging kino-coordinate muna sa boss. Kasi kapag hindi takot magdesisyon yung isang katrabaho. At inaasa niya na lang sa sarili niya. Nako, delikado yun mga kapatid. Kumbaga, ano, masyadong bida-bida na yun. Okay, big shout out to Kian Hernandez ano, for sponsoring ano, yung fries and ano natin, strawberry frap. Ganun po kayaman ng batang irate na talagang pinagpala nga naman. Yun ko pinag-uusapan ako ni Miss Catherine Porliambo at saka ni Kian. Ka-headphones pa naman ako sa mga sandaling ito at hindi ko marinig ko na yung sinasabi nila. Pabibo at tagapagmana, sabi dito ni L. Josie. Totoo yan, yung pabibo. Basta dyan, bibo lang naman. Tapos ikaw lang yung ginagawa mo, big deal yung ganung sitwasyon, di ba? May mga ganung katrabaho na natural lang naman yung galaw ng tao. Na talagang magaling siya, di ba? Ikaw naman, ginagawan mo ng issue. Pabibo for you kasi hindi mo kayang gawin yung ginagawa niya, di ba? Pabibo for you kasi hindi kanya, hindi mo siya kasing... Hindi mo matapatan yung galing niya. Masyado kang nasa likod niya. Anyway, I've got your song from Celine Dion and Peebo Bryson with a song called Beauty and the Beast back to back with Atlantic Stars Always. Ano tinuturo-turo mo dyan? Still here of course at 107.1 and 107.9 Tapos Radio. Real Radio.

0: Labs Radio.
1: Boy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
2: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
1: Yun lang.
3: Welcome to the Lunch Break Show.
4: Lunch Break Show.
3: Lunch Break Show. Lunch Break Show. Lunch Break Show.

11:36 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! And of course, kapiling nyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio! And guess what nga po mga kapatid, we're done with the final scratch of our program. Tapos rin natin ng unang bahagi ng The Lunch Break Show. At ako po yan, magpapaalam na pero bago natin tuluyan tapusin ang ating programa na to, ihabol muna natin yung mga mensaheng nagpaabot ng kanika nilang mga kasagutan sa ating katanungan. Ano ang ayaw mong ugali ng iyong katrabaho or ng kawork mo? Yan po ang ating katanungan mga kapatid. Says here from Edith Beltran, ayaw ko sa Apple DJ, sumbungero, sumbungera, di naman totoo, sabi. Ginagawan ka lang ng issue ng mga yan para mapaalis ka dyan, ting. Hindi mo ba nakali tayo, napansin yun? Tamad and ganda-gandahan kahit chika, kahit chiki naman, sabi ni Camille Santiago. Merong na-insecure yata sa kawork niya rito. Sabagay, meron tayong mga katrabaho na tamad talaga. Tapos, lakas na makasabi na ganda, pasensya na, ganda lang kasi ang bagkot. Wala ka nun! Sorry yan, kagwapuhan ko lang yung ambag ko. Wala ka rin nun, diba? Nakalimutan mo kapatid, wala ka talaga ng dalawang iyon.

Ganun yung mga ano, empleyadong naasinan yung utak, di ba? Feeling business partner DJs. Like, paano feeling mo kasosyo na may ari ganun? Ayoko sa lahat, DJ, yung ang sagot sa mo. Ang, paano yun? Hindi ko ma-explain yun, yung ang sagot, no? Bida-bida kala mo siya nagkapagmana, sabi ni Joy Garcia. Talagang ayaw natin sa mga katrabaho nating bida-bida eh, no? Mayroon naman kasing iba, nasa dyan ganun talaga sila, ikaw lang itong gumagawa ng issue kasi nasasapawan ka. Diba? Sa totoo lang may mga ganun. Meron din yung mga ano, ayoko rin yung mga ano, katrabaho na plastic, ganyan. Nakangbait kapag kaharap mo, pero kapag nakataligod ka, eh, sinisiraan ka sa mga kasamahan mo. May mga ganyan, di ba? Meron pa nga kami na-witness na katrabaho na may asawa't anak na nga ni. Kumalantari pa sa katrabaho. Huwag namang ganun, di ba? Tapos sa kwento niya, ang sama-sama ng asawa niya. Sa kwento niya, na tila bagay siya yung argabyado, ganun. Knowing the fact na kina-qualify lang niya pala yung pagluloko niya. Hindi na tapos si Charles Chavez, parang ayoko nang mag-broadcast. Mag-practice ka dyan, kapatid. Tatapusin ko lang itong ating programa. Napaka-risk naman mag-chat, DJ, baka ma-mention. O, wag natin i-mention yung pangalan mo. Sabihin mo na kung ayaw mong ano, ugali ng katrabaho mo. Pag hindi mo sinabi, ma-mention ko talaga yung pangalan mo, kapatid. Nakakabuhi si DJ yung junior lang sa work, tapos mas senior ka sa kanya, pero kung maka-asta, kala mo senior siya. Ay, alam mo, nagmamadali sa promotion, kaya ganun ang astahan. Minamanifest ganun. Yung Tupperware DJ, paano Tupper? Ah, plastic. Okay. Got it. Sobrang epal DJ, ayaw ko yung katrabahong ganyan. From Carlo Obedoza. Sobrang epal. Yung hindi naman siya yung pinapagawa ng trabaho, tapos ginawa niya, ganun ba yun? Epal din ba natin matatawag yung mga taong nag-extend ng extra effort? Epal din ba yun? Or sadyang may initiative sila. Kasi I believe yung air.

0: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming President at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Ma, may multo daw sa kusina natin!
2: Anak, sino may sabi niyan?
1: Si Papa po!
2: Ay, nako! Huwag ka nga magpapaniwala doon! Wala naman multo doon eh! Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
1: Ay, yun lang!

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Nagkita na kami nung ka-email ko sa FB. Anong itsura? Maputi, makinis, mabango, at mapera. Gwapo ba? yun lang.

0: po ako.
1: O siya, matulog ka na.
0: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ako sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
1: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas, umayos ka.
0: Ah, eh, yun lang.
2: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on Taps Radio 24/7.
3: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Ang TOPS ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City, at sa Solano Nueva Vizcaya.
1: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako.
2: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
1: Oh pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. Ngayon lang ako nakalusot.
2: Ah eh, yun lang.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. May babayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Mari Angela, pangarap ko sa buhay 100,000 per day ang sahod ko katulad ng tatay ko.
3: Wow! Ang laki naman, Mari! Ibig mong sabihin, Mari, 100,000 per day ang sahod ng tatay mo?
2: Hindi, Mari. Yun din yung pangarap ng tatay ko.
3: Yun lang!

0: Ang mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Alam mo, mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
0: Talaga? Ang sweet mo naman.
1: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
0: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Ayeye! Salamat! Pero doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
1: Ayun, mahal.
0: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
1: Ah, eh, yun lang! Busit na to!

0: Anak, tawagan mo ang tatay mo sa cellphone. Pauwiin mo na.
1: Nay, babae po ang sumagot.
0: Sinasabi ko na nga ba eh. May tinatago yung tatay mo eh. Anong sabi?
1: You only have 0 pesos in your account. Hindi ko na tinapos, Nay. Mukhang matagpo, pre.
0: Yun lang.

0: News. Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Cecil, magluto ka na pag alis ko, ha?
2: Ano pong lulutuin ko?
1: It's up to you.
2: Ay, sige po, sir.
1: Cecil, bakit ketchup at tuyo ang ulam?
2: Diba, nung tinatanong ko kayo kung ano ang lulutuin ko, sabi niyo, it's up to you.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang, TAPSians, balang araw, mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
2: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo. Sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
2: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leeg ko at nang makawala na ako sa'yo.
2: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo leeg mo? E magpatuloy nga, di mo magawa?
1: Ah, yun lang!

0: Congratulations, Top Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang Top Santiago Campus. Congratulations, Top Santiago!
1: Ate, muntik akong sinali ni Ma'am sa contest sa mat.
2: Eh bakit muntik? At saka hindi ka naman marunong sa mat. Paano ikaw ang iko-contest?
1: Katabi ko lang kasi yung mismong napili. Muntik na.
2: Eh, yun lang.

0: Yehey! Walang pasok bukas!
1: Yehey mo dyan, walang baon!
0: Ah, yun lang!

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak niyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.

Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.

Hey, no, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayo mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas may sanghalikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo ang mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: Sir, baka mahuli tayo ni ma'am.
1: Wala naman dito yung ma'am mo. Laging nasa office.
0: Hindi po tama itong ginagawa natin.
1: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
0: Ay, hindi po.
1: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
2: Ay, pak!
0: Yun lang.

0: that state of Magellan in the island of Mactan long time ago, ladies and gentlemen.
1: Congratulations, Top Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang Top Santiago Campus. Congratulations, Top Santiago! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
2: Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

0: tirare lo sponto. Però bakit kuminsan laging late? Kuminsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaklase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
1: Philippine Standard Time, it's now 7 o'clock.

0: News. Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Ba't may pasaka, anak?
2: Nakipag-away po ako.
1: Astig! Sino kinaaway mo?
2: Si Tomas po. Yung tambay sa tindahan.
1: Tara, resbakan natin.
2: Huwag na, Dad. Kipag-break na ako sa kanya. I hate him so much, Dad. I hate